tell you I am. Randu wali nyao. Njol mu ñew kay jël ko yobbu fo jamaawo loko. Mune def bëgg di walal sa yaay di ko toggal di ron muy naan. Kon nee na ay yaa bimbam.